takore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo eni tin sojobo ojumo keji dini ogun osu kefa odun ta mo si osu okudu odun egba o le meri dini ogbon mo ki pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le lata mo si fraternite to salaye lori eto igbona owo ti odun egba o le meri dini ogbon awon asofin ti mura lati gbagbe yewo ohun ni ojo eti to nbo opolopo awon iwe ni won gbe fun awon iko ti won dari ohun lati ojo ana o iwe royin kan salaye lori egbe oselu tamo si fcb eni wa won ki o tamo si gaba yaya ni akowe agba olurọpo pe awon tin to leyin eni tin se arolode awada yi fun itesiwaju ohun ni ohun edun okan ti awon iwe royin tamo si bene intelligent ohun wa se alaye lo ni gomina plato eni tin se gomina ni irola sa iro ni fun awon osoku so pe awon kan ti won se awon adigun pa ni nbe ni gbegbele ti awon pe iro lasan iro ni o iwe royin ta mo sile card verite ohun wa soro bakana lo ni ile awon asofin awon iwe bi medogbon lati gbe fun awon iko ti won sasa lori ibuna owo ti odun 2016 ti won yo gba gbayewo e ni ojo lati se ojo eti iwe royin kan salaye lori eto ojule eko giga ni olede ibene alagba ta mo si bio karimu inusa la fi je oga agba ti awon idawo gege bi olurọpo iwe royin kan se alaye lori sisi igbode ti malaville ni ile benin pelu ile niger to je pe eto yi ti n te siwaju gidigidi iwe royin ta mo si mate libre ohun wa se alaye wa ni ilu paraku ni ile ajele eni ti n se ajele ti n se ijabo ogorun ojo re lori alefa iwe royin tamo si le matinal ohun na wa salaye lo ni ile awon asofin ofin si olulaja tamo si mediator ti olede wa ti wa loju iwoye ni ojo la iwe royin kan salaye lori arakorin wa ti amo si likinyakaja lori idari eto nipa omi pe ohun fe ki omi di ohun pataki ni ilu kutonu fun enikeni gbogbo eyin olugbo mi ohun julo lati lo si bi ipari awon ilana akole awon iwe royin tojo iteni ni mo lati to wa ni eti pelu iwe royin ita mo si gaskiani info o soro lori ijakade lari awon omo egbe oselu alatako ta mo si democrat ile idajo lata mo si kudapel yo tu oro awon omo egbe oselu ta mo si le democrat jade ni ojo ini tin se ojo bo o won si ni awon ilana akole awon iwe royin tojo iteni ti mo lan fa ni lati vi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ari ose yi ayo idunu igbega ti alafia ni ko je fun gbogbo wa patapata o

0: alaykum ñeen jëw tur ku nar ka nu mo roburu no ka di okti oto no ki la kreti no wi radio ratenté 96.5 za kan regwe hi fo yo on to ba me kul pay ga on hindu ko gonu na la misina sara gi do bin kan na waran ka kin ni idu andu idun te a won gibri we kin ya kun te ga no igo nu sannaba ñeen igo nu ko war ba me kul pay se para siniga no iwro ya no ya gu na no wi radio no ya bay ke sadu ki se ka odira o e ka sudira ikwaro kuna banna ni farani oku na inwe nganna kuna ganna wani odo kameno no yaka akwe ko gonu le bina e fono gonu ko te ya sawa ise hinso na igo ba mogile ko no igo ba anake foka uga bu ina hin feri no se 0144 70 44 44 inwe fo lambala igo no ko no ke bato no kano gonu para ko zemine sintezi mina inkante zemine inzante ina khameza ba mese no be la misi na rukala misi de goro goido para sinni yano ikin kanna no se onkuna para seni di kere latar kanu bonwo mogine ku bonwo no yoka ku ko gonu yano ibaki in su tu bor fawinga in su bor fawo in su bor folali mete batan du kabori ikulu se de ya un goro yano igoro goido 0144 70 44 44 inwi fo lambana igonu kono chobatu no do ko inwi la fari be nyano dinate me abaten se dinan fu insa bor foska ba insan se de wakti na ka ayma inke bor sinti ko salama iriga inna ho yu nyenze alo nyenze iba ni kano ma be
1: Abubakar Siddiqu zaki
0: bona oh Abubakar Siddiqu inna gibrinka
1: na to ngine ko me kibe yesi yesi o
0: arawun kan isma bisaya o
1: amin
0: bukata bi ko mateba me sai kai do ko barikadam no ma para seniga no igo ni fa no guna isa Abubakar Siddiq
1: ta guna aki ibona kuna na be ibona para ku para ku para ku na gon de ka fo ma ni ba klase
0: ti bona para ku kuna na gon ifa ga no gon haya
1: an ka zaki ya albakan ko e kan ka kulu ke ni nyoti ibona no ini isina kuna ke ni no
0: ti bona kuna
1: foto ke gu kule kule foto da ama ina ana di ba gu su fo ma fa ti bona kuna ibine sina kura mo kore kore bi a ti be ti bona sina rere ko ni community no kure ko ti se di fo hai apandi na ka
0: ha
1: ti ne so bro ke go fa ti ta ki so bro an di no na tin se radio ibaka ni ina di ga so mete no ti bona bara ko kuna e pe tunu kulu ko le sema dinya ngana ka an tonani noga no fa be ya
0: dia ime kano ki tibuna
1: ngana ka ma ki nose
0: naam
1: no mo bu nanga di baru
0: dia ime kano ki ar ko so bu iba ma ni nan dan kin ma iha faran fo wa ni o gonu ka pale pale pe o di lu ko tro di o di sin ka pe an kin ma ka ki aki kan yana baran wi har ko suya der ko ba mbato to nindi iba ma ni na ra bo nki tibuna bo buru ya kin di ni ganda
1: Sobori pasi no kulu. Mani ki sobori sa paisi. Mani we gana. Mani ni we ndap.
0: Ne ya ime ka no ki. Sidi sura Abubakar Siddiq der ko ba bate no nindi har ku so mo gonu kon wa garu. Ne ya Abubakar Siddiq za ti bona gonu ko ki boka no ya toto ma no yo gon na har ku so binin kindi ni ganyo ba mu alafiya mun pele pele kante. Ne ya dokotro je o di kan sama ka o ki na rule community o naka ti bona ifo nyu deren se ya dir ko ba bor nyenze ko salama iriga inna khoyu nyenze
2: eh assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh men ko etam
2: eh da dona fatan ko
0: dauda igon ko garu nose
2: to sini ka go nano eh sini ka don ba am meri buru mare no
0: naam
2: eh meri buru wa taman tingun na e pakan tingun ba na meri buru ni bon ni mane eh boko kan tingun gondi so before bi bori fatati te gano ka na ba fati na ba vacation na he ko baru won ngam fatati te ngal ganan ganan ki fatati ki ma marubana so na romba mati yi mati ma mani na ka jan la ke an ka di da ka kin balani ai man de roshi ko gon ma kin de mi bo se ka
0: sari ifa mun noru na gongon gisi o ni me de ifo
2: so bukana yi dite kana ka ti din na bukate buka kantin sadi timbana no
0: sadi ini meno no ko bukate
2: ina ta bo ni meni avatan ko
0: mai note no
2: ni inde yi kare di mene moje mene buka kantin sadi ku mene moje mene buka
0: sari ini berimeno de kare di bon ko goni kene kunano
2: in ken ko no bon ko na musun gunu
0: faran fadin
2: transa kamina
0: transa ni ni kene gana ko ko goni ni no fume no na bukari te
2: to ni na bukari te mo jendi me da te buti ku pe jingo na buka fokan kin kan mo
0: jendi mhm
2: eh to dia ngan kakati sai mabana
0: mhm
2: dengan adun ban mati ma maji mari bolori
0: man san be meta bakin sai dauda mama naruka faran ba dilige sani makiba ase maki nuka nabuka danna mfume no bine anaki ni be ni berime de yanye mari burunka yanki mabana dil ko ba ka mari naruka dilige na faran mun har kusuyo na faran mun har kusuyo banna naruka siya obongu nabi de meta mun sai ni ko baro abagi no sai noma mama nan faran ba dilige na
2: ma da ka san kuri da zubi te nan ma ba ran pa da uswa he fura mun te binin da ma binin di agun ka din din da na amur na kin jiro
0: mhm mhm
2: wa fa ba kan hongan ngari mo
0: ya tali si dauda ime kanu shi akidin suna har kulpai gon ko zuru azure no ya mama nan faran ba dilige bukadi mun senni sai de to fa to tun se dirkwe ba abage no se yanzu ko salama iriga inna la misin yanzu
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam menar ku yatam
3: zakari baki na zaku da fel
0: gama zakari baki inna gibrinka
3: wallahi na ta suru
0: inna ku sai inna zame bin no hansine moraka si
3: wallahi albatan ko ita ba ta mai rani
0: amiya mi sai suru sai suru
3: sai kai kin ko kina buran kin ko ta mai bara control da no albatan ko
0: mhm mhm
3: kaka gaba da abe biya abaka gaba
0: mani mani
3: a gane kin ko ce ni bo gane ne kin ko ce ne buran kin ko ta man gane alfa tan ko to alfa tan ko
0: na'am zama gane no kin ce ni aki zama gane no ce ni anaki no bo gane zama gane zama ma bukata ba zama bukata ma biya
3: wallahi to ni har ku bo gane ni har gun mare far ku na ce wa kai kan ba hore na kwa din sai kan ya alfa tan ko ka bo ha ifo gane mari na te vila sa tu pa ara te kan ni da alfa tan ko
0: ifo gane mo kiya
3: alba dan go san san te din yo di den bo den na te den nan dan kaben gurbe ka gon ba to ya
0: mhm
3: en te ban so fo si
0: mhm
3: alba dan go abba be ka gina ka kesin ga zati bonare mhm den ke zati bona ba kin preciso dan go alba dan go ah si bona nu ya kaza ka meno i ko no da na ke alba dan go
4: ya baran ya baran
3: ba ke ko di i ko no to iya goro ko ga ware da din bara ya farani har ku su goro makin gana alfa alfa
0: na'am
3: iki no da bine wallahi igbota igbo da conseil ka
0: san
3: gono mere e ka de kin hini lu
0: na'am
3: la triki senni
0: are
3: goro ni de goro ko ko kare ku su gibiri
0: na'am
3: aga baba din ware an ke yi kama ni nan da kai problem o senni goro ko zuru zuru ba he bobo
0: na'am
3: amma ni nan da alfa tan ko bukata bobia
0: to nadia ba domin yin yake har kulfai gon ko zura zure gano
3: eh
0: ba mu ifa no de man na frani mun har kusu dere to bayin kate
3: sino ade be ko so din bori gari wallahi alfa tan gon goro ko kon ko kare
0: to iko manga sari iko mate
3: frani ti buna ma pemo ya in kanta no ka ti buna albarka goro ko du konsei seri alfa tan ko da bi ne kitata biro de ba ti buna na albarka hin marguno ito en konsere ku kalfa tanko aga na guru ku ware dire foka iki mari na har kusodi ni kul ma diro fote ite ni na tetena ya ba te kai kira alfa tanko
0: ya ime kano ki zakari baki akidin suna 044 sondi 44 44 meti buna he franchi ni obo no ya ka ku ko gonu no ben kaki sadi har kusuma no wanyo inso kai ba mo gin ko kai ba ahin ka ta yanzu ko sallama iriga inna hoyu yanzu wa alaikum salam yanzu me zakine nduka me kano kimete no mano to ukwita mo me zakine suru
5: oh azatan ko
0: naam ami
5: tena tena bi rete me morarina
0: azatan ko naam
5: yene ko ko bai dire ne ko ni mene ta ta ka lu ku ma tin na bomba ka kai ku sai eri ti ga ku ga na pa ve ma ko to na yo de ga na pa ve ko to na a to de tre ga ku na no
4: Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani.

0: Naam sahihi.
1: Uta ita rongwe ne kangu kaga kuda kuta taki wene o.
0: Mhm.
1: Wallahi ka ita wene preza na kapu preza abine na yi nanda.
0: Mwetel.
1: Ika na kwa wano no dombe vite sa adi sari o mo uruku. Iyo uruku uko mbati na kwese. Ima kenda. Na iraki ki. Iraki. Yesu. Manye urika.
0: Nam. Ndiyo ukweta matama, ime kano waki bol kariwe ndo wakame. Ima?
1: Awo, mwoni zamani ndo wako ote ni.
0: Mhmm.
1: Magura, bezimu na zidi kani ndare. Ndiyo, nwana kila za kano akwete. Kano wana kakwete ule, okwe kuhu kote ono ba alfata ngo.
0: Mhmm.
1: Kwa hivyo wange epo bongo mbata tuse, kuma, kuna hivyo unajua jina mbambake ni kumone, kidi, kutu aki kati. Kwa hivyo abitu tanguro na azana kutu. Mbeke,
0: Bukata wiyo bina ikuwe mate ilikulu se 0-44-10-44-44. Kura sini gano ilikono ya baike ukiisa eka udira au eka sudira. Nyeze kwa usalama iliga ina huu nyeze.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Naam.
2: Ina zari.
0: Wallahi ina jibrinka.
2: Wallahi.
0: Ikuwe maino taise. Naam. Ikuwe maito isi isio.
2: Ami ami. Nao bine gonya ka mpe
0: an wallahi wallahi se sur za kan rabya ami ami ami ami ami
2: ami to na fa agi
0: to igo agar no se yan
2: mo so ali saidi agara le nya ti pe mai na la sar kan
0: naam
2: la sar ko ne no ibi ba
0: mhm
2: ara ni ko na ibe to ba na wo
0: mhm
2: Ah, if Parana, Manukulu came for long.
0: Mhm.
2: One bonus Zahira and Tatu to win him. Nokoloko. Young Kuluna, Yeria Jamu, Emma Gafra Tat.
0: Only?
2: Nokuna, fool. Kuluna handle of young Gutin, Sara, he said. No handle of Hario is in it up for a metano.
0: Iya se suru radio le guru dia dir kweba ababuri banaka sharia gisi borfofu hari bele mo andor hari ansu gana borfofu de bina ansu wuro borfodo kamme aimanu andor hariyo ba me mate de anuyo ka akwe ko baro ya hini no agoru ko gana ha borfofu me na agoru ko kwe ha borfo teria na agoru ko zuru ko wuro de mine akwe ko borfo bitani no banaka ni andor hari dia gusu nate de ya sharia eka sharia ka ki police ani te odin kaka samo norkwe ko gonu hamo ke no norkwe ko gonu kamba te de ya in lakari ba wi fo di no in ko kari in wi handro hariyo hamo gusu in te no in no ya ka kin kaka na akin mutu hamo kuri aso itage se ken ken na kin ka sinti ko korban na nuka na ima ni ndo na kin to omo boro goro kasine afugo afugo ufugo wa bon fugu insubo folon ko insubo senni folon ko ten suma kere se anate de ay foga nay gonu ko kiya ari kulpay gonu ko zura zure ga no ido na ki sinte insuru handoro hariyo gusu imano maten se sai gusuri kunano handoro ari bakin wuro alma barfo won fu kuna won handoro hari amo zuru ko barfo no yani lemne amo zuru ko pe barfo teriya ga de bina amo zura ali barfo fu me de bina hiniga de police anite o kaka asuka buri ikpe maimora na insuru inko kari la kari ti he okulpaiga iya ime kano ki radio ne go ne okulpaisu kani kio nomide ika afra nfoke de ibine de ika ebite eka baka

0: wani ipe ma inote irise inkere kosu nyenze ko salama iriga ina ho nyenze
1: salamu alaikum alfatanku
0: wa alaikum salam iya no yekte
1: eh atama ni ya dun mufa
0: mhm
1: zono
0: mhm mhm mhm
1: an ga no an meri la kar yeki
0: nam
1: albarika wen pakri
0: mhm mhm
1: el tar periodi sunu
0: nam
1: Matin suru matin ke magona ke do hin kaba para kuna za u ke da mani
0: mhm mhm
1: akwe ni u be yeru fa
0: nam
1: nasi manda ka para heko
0: ya no
1: kutano kuna dei unu ne ko kwe kutano
0: mhm
1: dei ko kutano ni
0: mhm
1: ngoro zuma ino ni dan tu tu ko maruka ka akwe ni ke do
0: ya
1: no akwe no za ka yu no
0: ya no ya no ya no
1: ngo ware masuru malaka yi tiri
0: Aki za mongo wuro de kuton nongo kwe mbaki a karifu foli mbazumu nufa mbazumu paki no mbazumu mwangu bi. Halmaine o, nye gombine ho unse inime makimboro nzumani. Mansa albarika no mbake, tila ase makanani ale tesa albarika madu kazi ime za kaya akaye. Ye, so. Dea no nini, no, no ware madu tesa mfo de ime ke fo nufo kambaki nke.
1: Ke,
0: na, ke, ke, udoyu, na. Wallahi sai ni gira no wallahi
1: ayyance ka gunna
0: na'am
1: ayyance ni ha buka bola ni fara ne uke dama
0: ni
1: wuri da taki tin bola ji fume na hane ji fice ya sa fa sun taka zayo mai ne bani
0: ah to madia mansa ifara ni zaziraji honine nka bifa tenebonka o kanu monso nka koku zazira doka menye yogo beka lamisi ne kinka tenai ne kinka da yau ke da madoka men no sin nan program ba bi ne wakati kan gi sin suka
1: wakati ya yi sin don tuta na talaka he na zuma he ne
0: mhm mhm
1: na ta jiriye ce yi gufo a beni ba ji sino ka fara wo to dinga
0: na'am
1: eh farmaci won
0: Yeah. Yeah. Naam, naam.
1: So,
0: wallahi ima ipema no. Naam. Naam.
1: Oh, wallahi.
0: Wa alaykum salam akidin suna. Atama noma ejides burum. Mwin habu kan gonu ko habu. Nam bola kuyo bele mon bola kuyo an wese ni yano mana madan gutan gonu ko te. O ki boka o ki dama. Antoine vondo kan me. Ano kan gisin yo se sinka ka belin sinka ku nso ka belin mako nyen no na kin ko baran yo se yo gonu ko war ku so war masur malakar yeti me ke ne ka ki ne kwe malada no nyen ko salama iriga inna ho nyenze
2: salamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: rashida na alfatan ko ina gizinka
0: wallahi zai be ni me wata ma ke sin tana kai ma kira ginde fa
2: wallahi kimin alfatan
0: to ikwe ma soka ni kulise
2: amin
0: ikwe ma in note
2: Ami ibine gono po na hekano kinko tesi ni nazari.
0: Asisuru, naam.
2: Mwa bonso bihi na imisofo teno mwini radio. Kasi manao, wiburoka kinko po pori.
0: Naam, naam.
2: Walai, bora yivon bine mware, masi, nuhu, kundi kine sepeo. Na, barise kine na idimi kine wani wani yo.
0: Naam.
2: Nuhu bon masi ngoro na, kumisono za yo.
0: Walai, ina fagiri, li baya ni binyo, kwa kwa hodi mwini se nonya ka kinka na ya. Walai, ina ten na dindi kine ya. Hey, sari mo, bini na fagiri.
2: Wewa. Aka wisi ni sindika aguna.
0: Bini nonki we warogo kwa, warogo kwa. Sari mani iwe pena. Mese na arubaragote. Mese na uibaragote. Iye we mo nyerite.
2: Kwa hori kuna no. Kwa hori kuna no. Kwa hori kuna no. Kwa hori kuna no. Kwa hori kuna no. Kwa hori
0: kuna no. Sari amu ila lo. Dina teka beni da kwe kwe baro we boro mbagwe tense no. Folo do kwa mbam tata asutaye. Amu otamu. Sari amu ino ya mani. Sari mwogine mabi. Kwa sebako mwa baro mete. Kine do mwa baro mete. Ugafara teise. Sari kwa korobana mwogine maku mwogine makaku. Sari mwogine makaku nkune ya zani na pene tonu. Sari mwogine kwa kwa ndaye zaya. He?
2: Ali lana kine turunje.
0: Ato, na diaro. Afa aji nina abaya nine. Hii tete kafara alfa. Waka.
2: Iko alfa tango. Afu mwe.
0: He.
2: Mwogine za mwogine kinki za fono inji. So, alfa tango hindi za kwe na afa aji.
0: Lao. Naam. Para comer.
2: Eu digo assim que nasceu o pampata.
0: Uhum.
2: O pampata cabe na cidade na turma, um outro, tu kuma gonu hini ko
0: na'am
2: nina hini oda da kam daga un porta ido mu kwe na yimun banki biri dori
0: na'am
2: mar ko ka da gite na tribunal mun gal bilo dori
0: na'am
2: biri fo gonu ndo ka hanwa gonu ka yin yanzu para ko ri sun ko goro su da hanwa ne mun da rele ni to
0: mhm
2: ware masuri hanwa ne masuri ka zibu zibu za ni
0: na'am
2: Aladi
0: ne fona anabor fona ya
2: ale
0: ke bugyo mun tolu apa ko kulpa kale turu azirino ipe masokani kuluse pe masoro nyari balai no ibaki ipe masokani kuluse na
2: goro tere na goro kadi heri wallahi ko goro bubu asuban ka heri heri
0: to de se no go ba sa de mun te za ba ka kameno mbi akai no na glass ya
2: wallahi
0: o ka si dan yo ma glass ma kan ka si pa po po iki to ide mo pe pe so kan ni kuluse
2: mo e ka o ki na se o glass ka kare na di bu to lo ba mo kan dan ti
0: body
2: ala funu funu ko e
0: ni se ni o ni se ni pe ma so kan ni kuluse o ile ko e
2: ele go meru ware america
0: mhm
2: ba ka ki yin wi fun o kan ki ni ka aso te dan e o
0: naam
2: wi har ko so ware masuru kaiga
0: maka
2: ke lafade o kan su ton
0: naam
2: ware mai ga alfa tango
0: ipe
2: manoga radio
0: pa
2: to na e kanu ki
0: ko amira shira na ipe mateno se no bon se wa alaikum salam akidin suna ikul paino zama kul pai no bon kanu gonu ko ke ikul gbeno metai ba kute iparo ifranio iwin gannan pe na mo gina window ne ga no ipe ko gonu ibne kin ka ki ba borzon fo kuna no borfo borin ka ama yimbaru dia irpet borianina alma insuki imal mai su gbetenna ipe masute irisea sadi de kai baki imai su gbetenna sadi wala kyamare iduko be ka dede na bare kan okirikimina akwe ko boro sadi wala bana alma babor zonfo ga boru hinka ya ma ka gbetenna ate ipe mai note irikuluse rashida na iko an waro ta mina ki meri ipe maga narika nun tutuma pavion siniko insako dan nuyo ka pavio di ya sikan don na adam aka miling de mina nun foka tonu insako dan de mina nun foka wonu ya kakanna yingo tonton kodam yene ko salama iriga inna ho yenze
2: salaam alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh men rukwetam
2: isa gyara na za kan da
0: isa gyara inna on bine inna ho
2: mo no triangle dan galdam
0: ya no isa yara na
2: mo ta dan blotor ka di di dan di ana na na wi maja
0: to madia si sur
2: dan mo to ta di teri ka di di
0: ne
2: ta ta akari ana pe ana bori
0: ana bona
2: masuru wallahi masuru ite ma no kan do ha
0: ami ami ami ami ami
2: ya di ta na ke ani mero no te na ta te
0: naam
2: Tambu, Anapea,
0: anaburi,
2: walai, masuru. Ite mano kandoha.
0: Amia.
2: Wati ita nage, ani mirunu teki, nadate.
0: Naam. Iyan sine dibine, kasa nasa adonki nke radio, donia wano, para mo gine kwe windoka me, ikwe masuru, ikwe bine, nye kagina, ikwe marahamate ase, narupe mwisiko kulpe isa. Karankatra, karankatra. No makasi mana ba shofeo de no lole sarano no win sida ko kiboka kimi lole saradi o kinka gisi sari za nu moro amal malidi borobain kabe ka kimi a boro alole sara malmal ai man tetebe al madina dan kelega ka kinka kana si suru pe mai note irise ya kwene ni kango lolega nke ono Zangon zayo debine ni kangon ku borozo anakin kewo kifo mo gambo feri lele gambo feri ya de borogo kazaba na kifo amankari da kwena kam isara tidi asinka kaka mososo inkere lakare tinye di bon insuru nakere ini lele mene ni kangon lelega nkewo no zangon zayo debine ni kangon ku borozo anakin kewo kifo mo gambo feri lɔlɛ gambo feeria de baro kaza

0: Ma Iriga i na hoyu nyenze. Amulezistan iba anga arno se.
1: Oh. Guru Iga.
0: Naam.
1: Na emission forte nya na oyoka ngalusiyo di na nya na emission te na ra.
0: Eka bara centre social kire do kan me mariga.

ninze o turuku naruka momoroborum woyboro harbor ko kenar kusuba manno ko ko gonu e fo yon tono kul beiga ho indu ko gonu na lamis na sara yirodo bin kan na waranka cinni do andu idonte an won gibro kini ya kunte ga no e gonu sannaba nyene gonu ko ware ba me kul pese wakti na kamila ro iba ben nan da no se tamatama naruka dinnikine lawro dum bonu iba ko nan no se idia inu no indo kam de yir kol kite kul be batru andu idonte an won gibro kini yente ki inda ka de ti turu dum do kam me de ya bi ka so na batru khandu idonte an won gibro kini yente in be ka para kun edo turi tutuma nyeno nduma turi odi anuko baro hunayo ayini kabaru sadi imwi hunodo main ka kote ka ima hunazo ino inko gondi ikul paise amwi labari gonde ka iba zanose tamma tamma de unni ndo ni wuka kirum nkin kekite imwi labari haraka wano wano dine inferi nki eko dira naruka eka sudira mene ganda kuna frani wo kuna no imwi para kuna litaria kuna no kuna mwa afoka ngake yakubwa saka mora azan hundi ne ni sarati na kwete bi on la bargo ne ka ibaza no se sur na du kayma ni no gonu ko ware abon se iko e bine marama te ase ne woni ndoni zamantodi borguyo di kawki na teorisio de a nije amun avion zo modo gere baka gari lamisi ona na dala lo fote ni amedo kamena ezaya bine anakwe buri bine mun rukso wanu wanu gonu ko nije borun fo si sunar kaimani wukan dala aloy te ikme mamban na yo firi awi labar gone kai bazano se tamatama ne woni ndo ni inkire tonton giro awi back na sara giro rubin kan na waran kaki ni do na antu antu do kan me berina ne ka kwe kene dagya wanu wanu yo correctionu basintia abanna maruka kaki wuka ndo metere ani ma boromate har ku sun wanu wanu yo meki no kabine zanin do amu labar gone kai bazano se tamatama yokti akakin labar fawan yogo no kel fatanko abazano se castro ni no kameda in no koman nor koman aginde yenzo truku naruka no moro borunkin kantay fo yom tono kulpeiga ze kaina kino se mu labar gindo kuna labar sintika iba ko ina no se yeno bi ka so na batro ikandu idunte o awon gibrwe kini yente yeno turyo dumo awon sinni bayani ndina gutata kiwa imbe turi dumoyo amfani tutuma yana kwe kogunna deya para kuma alkari okuna imbe za turi wanu wanu dubu inka na zongu na wegu ka inkasi nyeno inka duma inkira turi fono baobabu turi da de munu nindo akasia turi blanga turi doso guri turi ya turi wanu wanu na ka nduma ikino se bobo turi doso guri turi akajun turi na kasia yangonu ko ezaya teno kibu kene di kakira kwe kogonu kwa rakuma alikari wa kuna kwa rakuzi mne inkante kanga ke kwe kikinu nuka mfiso na nye nhinika turi odiduma dubu inka na zongu na weguka ainkasi turi dumo anaki efo alma kotoyo amimai lakari chaga bayo ya kwa raku meri harukuzi kakira kinkula naruka ezaya winseni nemu hunodo akotoyo lakari kanu mainu ko gonu anameke ne sama ba me kulpaise agonu ko kiwoka idia tururika ndam imanu inkula nanda main katunu sadi koyo i hama wo kamba kaka mene kulpa main katuru ri mun amfani wa almadi anakia imu huno ababara susubi meki nona ka abdul rafiu alagbe meki nona ka aza ya ki meri kere ainko amun ko karwan wanote de ya in kokari ikulpa matunuka ke sadim be te gai bain kate turu yori main katunu meta bain kate la kari kanu main ko gol meta bain kate mu no zo do kamin ka kote kai ma sar mu ni kuyo ante de ba ka ki turi na duma i ba si da buni sadi ni turu yori mun dumo amam fani no ifo ya meki ne wana ka abdul rafiu alagwe an sama ba me kulpa se turi bine akinu boryani no nye hunanzi boy hinno nye mfani tutuma nye no turi dumo akin kogun ne ya zanna duma ya i kulpa ya ba kamedan sadi in kokari wana wana te turi de main katunu labari kere i beni na arana labari ka i ba kwina no se nye no anu labari kwa yu ka de na inferi eko dira naruka eka sudira ikparo kuna ifrani kuna inwebedo yo inki makekete sadi maki meten dia kuna wafo wakangonu koke yako basaka mora azan hunde dia inisarati nina kwete arukazan na hunde dia bila arubaka aso nabatroi kandu idunteo
awon jibri wiki ni yente na sahara jirubin kan na waran kaki ni do nyeno azan hunde de ya imbe inukuri kan ga ke base paru nuka azan hunde an kuburu na para ku zimne inzante kunana bro kan gon ko nyeke Abdullahi Idrissa de an kuburu na mora awin goro kasine na agere borona ana meke no wano kaki mori na kwe ko baro na nyu ke yenke lele make sa lele make sira ka ima madan ko ki bo ka ki lele ke na sira idan nye ga gonu ko ka nye ga wuru ki fo ya kwe so na awin ajali nye ya ko basaka mora de ka awin buyo kwe kina ka bi na nyu ke nyu kan yo gona gere nye nyu ke meta nyu bate de ya diroli kan yo te mo harino bitino la sabuno binesari na kwe ko baro nyu kul paise nyo bine gonu ko ba shofeo di mware masuru nye ni sara tite ya seda kan kingi siko kiboka amo gine doka me ni sara tite temo soso masuru makinka agisi nye gomansa ni sara ti nye no akanaya baro kabine gonu ko nye ke Adam Bashir anu ala bari doka me unwi bera waka kirakin kula naruka nungi haraka wanu wanu nseni nye no Adam Bashir imani narabon na France nga ke nye oka azan hunde Yakub Saka Mora, borono ka nye wuna beifo nye wubaki, borono ka seida hino nye nungonu ko zabon, borono ka kulpaika dekinki, dede na kinko baro kulpaika dia, da baki, azan sika baki na boroba faima, sadi nkuku mwiseni wano wano kietu tuma abon akinte, yese nye nabakwe nara, Adam Bashir akito nye wude gonu ko mware, banna kana iripo ya maguna abon bineni ipe masuru ipe masuru kwenye awinsare aske ka ima nadu kasubi mo ipe maguna na labari kere bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se iba to niyami nije ganna na anukoboro na umwin avion zumuro kawo kina aeroport international do niyami nije ganna na dea nindono zamanteodi kino mpe ka na ima nyente dea ka bene un harukusumano wanyo maya domi hon la misio nyeno ezaya ate nije ganda kuna mwa avion zumodo geradi nye nuka kwe kogo nyeno zamanteori uka kino usube ifongo ban nambon ngonu kwe o sara sara dea ngonu kwe bronzalu nsi nkinkpe dala alote dea nyeno mpe nyeno ezaya te kabine ntea ni bene bronka manke o nyo nabe ifanyo baki ahima nyo ma nije borum fo masuru de ka dundadi anaki mfolan ku bine sare di nyo gonu ko zemi nanda o ka bine gonu ko dala lote zamantori ke masuru ipe mabanna fi yiri to tumano bonon la sabola yen na ko kanwan wanote nije nan ni amena amogine ko ya nije aganna bira para be nyano ni ame anyin sayo na amogine ko san maki noyo saro meno no bo gon ba man pe ko gonu iwin har ko sunwan wanu benedo kam gonu ko ki wipe ma pour la lo di banna feri la barke re bon nu kay ba gub zeri no sena la barka iba ko na no se nyeno bak masara jiru rubin kan na waran kake ni do abeni amu han ton ton win har kan wanu wanu kiru mbeni na kabine borgu na duka albodi wa ka kire ke bu do kam ma pe ko boron kulpa win har ku su imani nara na France kine nyana gonu ko ki boka kimi bi ka baraka boka bodo kamme ka baran ton tino do kamme ka bara bon foro do kamme ki bo khinzo di ham to do kamme kiro benina ka bine beni ani nyo gonu ko ware ze kam beni ane ka kwe kene ka ba kini nyano daraja wanu wanu yo be ka ba mete a win fere gi wanu wanu daraja ka ima ma ba me nyano correction correction de win ala mari den du kabeni yano baru kakaki wo ka kirum indo wo kan zan sari bom mabe wakati o ke bu hinze to toma e ka din gonu ko batuna ne ya mina gonu ko ba me lakareti zambeni garasa hanton ton do kan ba tin man lakare kala de ir ko ba kana ki nage yo gibril ye fo gibril ka banani e ka wara daraja wanu wanu na correction de win ala mari na dia basinti sai din kabeni maduka kaki wokan du mabe woka binin zan mon mabe gon ko ware ba mun fa ina ikpe masuru ko ya naruka ko ba kulpa ikpe mamu har to sun se wahala fo ikpe suna anki kon labar kere bon nu kai ba go buzeri no sera
labari ka i b'a kun nanɔ sɛ ɲɛnɔ hɔn lamisiyɔ k'a sɔn na batoro handu i dunte ɔ awun gibiriwe kini ya kuntɛ kutɔnu gosi fori kaw kina kuda pɛlda ne ya siyasa i gwɛra kaw kina lɛ demokrate seni ka gonu kun margoza erik hundete naru ka nurene a cade bahuwagaru nsɛ domi de i baza i don be andu zeno wɔɲu andu ta kintɛ awun gibiri waran ka kini gantɛ kutɔnu gosi fu adon na gosiri tɛ ɲɛ nurena cari dɔ kami yo nu nɔ cimi ne ya nurena cari dɔ kan na nɔ cimi erikun de te o kan gonu nara nadu ka bon gonu koci bo ka a ana wa yo sɛ za kutɔnu gosi fu sinte ɲɛna tɛ ani ayima yo ma sama gosi fu ka ya ko gonu kutɔnu ka gabi bisa gosi fu sinte ɲɛna kuda apɛl dɔ kami domi don tribunal ya don tɛ kutɔnu mansa ka na sɔn sɛŋɛ nansa ma ku da pɛl ne ya deri kpɛɛ b'a hɔn lamisi yɔ ɲɛnu ngisi ka feregi wani wani o zaa eri kun de te dɔ kan mɛ naru ka nure na ca de dɔ kan mɛ ba ya kan wa garu nsɛ deri kpɛɛ b'a den bɛ tɛ ka kusiri ka hunu na i wi labaru kan ba ka kasuba dɔ kan mɛ i ba ka zanɔ sɛ sa dan gɛnɔ sɛ kabisa na labari kɛrɛbɔn nu ka i b'a gobizeri nɔ sɛ na labari ka i ba kpɛ nanɔ sɛ ni ɲɛnu i wi ganna kpɛɛ tegi romiya da wada yi zamili y'a fɔ na banna ɲɛnɔ adam o kan kami o so to banna za i fɔ dɔ kan mɛ sadede ka bɔrɔ kpe lokotoro nɔ lokotoro di ka kpe a nzaka kpe nanɔ tama tama bon buyo nɔ hundo nɔ nɔkima ke fɔn safɔ pipɔn pipɔn den kpe na tama tama na a mɛta awu sɛni kpe kobaro den kpe a anaki maki o kan na nɔri jina malu ka kpɛ baabo awo semɛtɛ do i ka bara safari wani wani yo i ka bahini ka na kpɛ dema i diɛ na a bɔn jina se maa kulupɛyi tɛ urgence wi a la mari na ne n duka beni ɲɛ di ni ne ɲini ka kpɛ baabo ɲɛ a lafiya yeki tɛ sadi ɲɛ di banna nu bɛru ka ko nɔru seni tɛ ne ya kɛwi ka na kpɛ te romiya da wada yi a dina za mili y'a fɔ ɲɛ a dan dɔgɔtɔrɔ wani wani yo dɔ ka mɛ yina sadi mahini ka be mɛtɛ n bahini ka tɛ lakari kanu mahini ko gonu ne ya claude ka kɛrɛ labari gbe teri dɔ kan mɛ awu be yo nadu kara kan wani wani yo ɲɛna kpe ko gunna na france kelen fagi na yɛnki tɔ gomnansi tegi niya di ka a zamɛ ta a di ɲa ki o gomnansi zenu don tɛmɛ alima za romiya duwada yi za ka lasabu wani wani o ka za nadu ka lasabu o ka za baabo yi dɔ kan mɛ din dena bɔrɔ za tama tama bon boyo nɔ huno nɔ mɛtɛ ɲin kpe nara ɲɛ ma baabo jina malu ka ka nɔru han di a hima fagi za ma kpara nɔ zama tutuma sɛ labari foyo ma fagi o di kpara ni anaki bɔrɔ kulupɛn kiyo bɔrɔ ma ka ko ki diabɛti na gun na n dira ka kpe lokotoro sai ma ka ki n ki nɔ wɔ ka den ka na ma baabo jina malu ko nɔru han awo ka claude a baya ka tuntun ya ki fagi za ya yi ma iyo labari gbe te do kine wani wani yo kai kin te fayo ma bayani sadi ma be me yo bono nsu noru hajina maduka babu alamari te wo kan za tamata ma buyono huno no meteno asu be mana ko ko nyen pe nara ne ya nyenu ki ma ba anaki borka mbon bon dira ka pe nan bon makin mamba bu fala awa nakia aban na kɔɲɛ lɔkɔtɔrɔ beere yɔrɔ nɔ k'a baara gɔminansi win anake maki kero win lɔkɔtɔrɔ ka y'o kina kilini k'o bɔra win nɔ denkpe maki gɔminansi kino mababu jina malu ka nɔrɔ awo de y'a fa yona ka o kibo ka ima ma kpaara ni sadan jɛ ba mɛ kulu pɛsɛ gbɛɛ de bina yi o la a baari gbɛɛ teri wani wani o na kinɛ wani wani o na france kinɛ nɔ a in fa yi o de baya ni sadan ka jɛ ba mɛ sɛ ɲɛnzɛ o turukunna kɔnɔ mɔgɔrɔ boro kasitoro malu ka ɛ alifa tan ko iyo ya kana nɔ sɛ fagi yɔ ne ka kpe kɛnɛ nɔ bɛ an dɔbu naru ka dɔ mɛ kɛnɛ dɛ yakusuba bayibayi.

ene hoton tolomito indokpon kalo imeme sentem ton norbete wa noa rimbo wa dieno indokpon kalo khoyo sa khoya toni sa kure so fi ganji hoton tolomito eyin o agban biyo miton bona din a konsa we gan meje geneme yo ero fibo mi a ijiru mi tin sande din hoton tolomito mi bo tete bonu mi ya pa ne ko we chubu na le ko a khosa

Mero bisi bu troko ke buka sar ko buton ko ton romi wa ke radio fraten tfm so da ke na yoka ko si o me ko ba no ba ne so sara ka no pa ki ti no mi mi wa ka son so da ke ni da bar ben ko ba me no pa ki no kruwa no bu yena mon ko ka be sa no de wura ma da bar ben da ri so na ko ki na be ben ko na no se me inye be sen para ko maro ge so bebe ba don ne mo bara son so ko a radio di no so me bu gere iga ko ra mo wo e wu so ben tro o sa re ko yen da ba mo me na ko be no se pa ngura ma democrate ba mbira ben kure ngari wa sirko bungu so a yin tin dabar wa mina kombe no se candidat azanayi yin o san wa sina sa ko guru wa me be sente nyiro patrice tanon bangbi ki te odi so me wa gandia wa yin tin ngari ni na kombe I no se a yin bire ni kwa sugura ma be sente bi ba garasa ba ka da yin ba garasa guru gome yin tin so a so ni me yin guru guru bar si ara mwe mu ko kali ba ko bar tin mini ka arborite so yin tin dabar wa mina kombe no se a mo do bo mbira gani ko kali ba me ba mo besem bene temene suka no ko do tusia bien tin dabar wa me na kombe no se ko ba ya man kan dabar ko ni te ko man no wa na sera na to bra bira gegia no ko de bu mam ra ko duke ya gina agbla ka castero ya tak mo bira gege ikane faisal idris nono mo dabaro ko gbe kite na ko kabe da wa mi rubi sibu na ko nyora wa besen ke bibu bibi ba grasa baka da baki grasa e bakwa bakpa me sa ba makwa bakpa ni ya bibi ba san grasa ye wirgibu ba ye para sire ya ka wirgura bia basu nomor dia me bane gisantoro nuko dobo ya beba mombo tusia ariborika borgo gibo yen guru guru be me saka ba grasa e para sina sa yen turendi atene sonon di senka gison girari de mi ye pro yare guru guru me kon gabura yira kenwa igasan yura yen biragia me saka ba pikaso mo ka bia mo yen ye babbe bike dodo kami me saka bi be ba wele ko pun wile o wisi ba wisa wisa ba kpo mi teme bari wisu akiki ami metri be ba ko ma tire ni weni weni bua tombute babbe bike bike mi amana ba pin ba kaye wisi sina wara utuba wara kuntuba bure gire me garasai me kaye sina yem so so pade wisu akiki mi bebe basan bortin karibortin gayen globo bane nuku dobo ya be ba kutusia mo domi men saka son petit assis sinami gam be ba kun wahara ga ka yinne be ba kun bitani gawa domi bayen parin wako baba globo sui ba de gona ba sui be ba dakar pindum gayen mo na mo pro ba be sui nyan kanyam do ko toro banti ba wan wan nyan kanyam be bi be wi one wira man so mo e tibu wa mi ende boko nu para wa no wi ne nengege man widi mo bako nu fa bako ende po wo wi so bru sesi serebu ka wirgo ya dira gara sai ya koro ni mundu dando inwa mire bisibu mensaka basu ni pro doro kwa nemi batene ke bibe se ban temane minindi kasa piko bantire ni no buduke ban pani baba de gere wiwa ka wi bia kwa wi surushwa inwa mire bisibu dabar kote mi na konti yi nkire ndeme na sewa sa mindi dabar kote na konka vesu sia mire bisibu nuku sankra nun dabarwa na konka sesi nuko sankra nun dabaru e yes besem a radio dinso biba donemo barasuku bu gre u banan sankiruso ame demi burbatin sankite sara be ku e kature mini radio dinu ni ni tenti so ba mamo mbetebe badonemo barasuku buka giri iga kura mu uso migia nuku sankira nuwa buko giri migia guru guru bama kuwa mu mwela yekuru bara giri wa bim igbaru bate mu bara kunte so bara nsuku nimo buru batiri bintu wa ugusu nsukuru hura bintu wa ugusu nsukuru hura wea basuko me Yakubu Saka Mora Yakubu Saka Mora udone mwura soko biko win soko buso ugire igakura mu uso nuku sankira nubira gya so asa nubira gya so iti so ugire yem so aso wia gintiru
nyam kasara mo gien yeni demi mensaka basun no siabane imaisako gien adar basono yami ngokute nyamonte kasara mo gisho burteni imaisako wea ube soa sanu nga soro kwa bim soa sanu nga soro e miyako sinami yam no budo demi win kokorun san so wa we da ma bado ma radio dirubini ura nye nga gemo we ya san do ade anda karimo ade wen da kari yan dan pa ade anda fro karu duke demi so san nga soro yi ya damo ase ya win ti ko maka wura demi beba sira di beba ye ngolo gari gelwa bane nu na so asan nga sore ko me basin baru me obena o so asan nga sore e wi ko me wing asoro e ko bu wi sun se da di ya baso ko me Abdullahi Idrisa wing griso o son se mama me o ka sore e ko sina mi o pokuru yo wa uwe wa me wi ma keke yo rasia ma o uyende wing keke ngambo e ya o Kenya umma Dakar kuye asago kunwe gina birwo win gambo yen kenya bu wone wiwe nde we mi abudo man so ake mi ono gambo yeso mi pam to ewe wara nka win waro ma wera an wara mi waro ma mi nde mi on no mari mu mira no ase kana ma mi ase mi ko kawura to brutini sada baro noa ane wene sususi ba bumasunsun ngamon nanka ko sina deme ya we Abdullahi Idrisa usun dabaru yika bebe bama adone mo barasoku ni koni masa benturo susi we basun ye unso aso we nuke sankran tusia basoko me Adam Bashiru bin ibeti bamo basoko me afop yen tonturo wame we ngele so wune to mune ben soku ni bara mo so wea dan bado ma so asan ngari mo ba wole de o dakari ko ba wole de san so so akan ngari mo ami undam fro karu duke pondam so ai mera dede me asoro kun ko kakura wea dan ye ngari mo ase ya winti ko maka ura to mo bukana mo se suru mi jaw dunami min ndure ya yankere andune mi ni no mo dodo kai wi Adam Bashiru uji ane mba we ne sube no sia yami diso bruteni ya ba sikuru uru ko me iwa mi dabar ko tenti tamaka yara na nbe no sia nkere de me na ti be tia nan sewa sa mindi dabar ko te ndakonka be sesia na konwura wa le demokrati bambira gya bin kulin gari yi baka kurawa me siriko bun wiswa wo yen pehi dandu sindu so ba ti gawana mu ba yen gari gawana mu we nureni achade kama irika ndete yen gari ya baka kurawa siri jiru gya abaka ikura siri diro siri kobu siri bu yemweri wige mo bunun wiwinge nwe wiku mage mo bunun gembira do tombe wede ben kure yesanwa bi baka bamiro nisinu sa baka bamiro nisinu sa e maye ngurugite te so bagawa na mu giso adam si son teniwa be siri kobu krobu ba benda kare wesamu iso to amoko siru we iriki undete we atiriruwa usiriko bu morisia ma we mi we kunka sere baswami we nureni achadin wirgite banu we kure gibu banu wirgiru we ma we abiba gosa unsa ben kure ngrogro bade unanoge kuomi unoge so asama amini nsuru itasim yenson nyenda yiru yaba unanoge kwa ma winurene achade witiriru yurwa
suru nesi soi soyenda no bukane wi Mauritius siru dirgema wi kun kagari ibebayimi wi kun kaino tiasa demi bim me bakano su asinami sa wi sa kulin gruguru wi yara ma wi yara sa pehidam bon ma bawi gosa wi ungina bandu pari to winiwe wama wia batin kure kure gibu bagwa sama wia tin san kure ngulugulu no yen so aso awu ne wikun kai no ti asan sa mama e morisa circo bun we so aw ma wiwi usan eriki unde ti wira kanu nyine wira kanu nyine sa so ka avoka winge so wi son simma wo ma bini ban seria sinwa min sare ba gogro siri enwe ne kubanu bia wa mi iba kuro wi nene wi winge tare to si bini ma nure na chade win bibara ma kanu ngine bin gereso ma ba ma son sima kankam sa kure gibu be ba sa kure ntombu kure gogro bu be ganu de me ya nen ko ra bara sine bu kokosoko bu sina pa ba wa gogro wara nwe ne bu wea bipuru de tombu uno buso matombu wene kanobatia bia bana batete tu babane bimibi nureni achade wea basua wea konsa bin kure ngruguru no to mi garige ba nwa mi do de mi bin kure seria ni bini yiyi ni e bibaka so buru mo mi ni ngolo bibaka nureni gwasa onsa bin kure ngruguru maye weten wi erikundete wi kai ina to hengari giso adam si son teni ya sa bayi morisia circo bungu so agia mata sa so bara kaida circo be migia ma bawi nure ni achade ba ngewu yin wolo wi wi ni kana wi kun yi wure ya baka ni giso bako gai boku ri kokoso ko bo bu yi wiru go sen dabar ni tinu we so ni soko sanda be no siamu me baka una no si pe sina dabar ko tentini nayi be tia na sewa sa mindi dabar kote na konka be sesi amiru bisibu na kom ura ma wa bwando bun so aso yem seria yi bamiru so a buka sumbo du gabawu ntombu de gobi bamero kien ba duke yeso boka wontombo bodu gaba de tusuru yebane bako duke so nyagi so nkeni ngwe ne budu duke doctor dia yeso ma baka baroda kusukuru baba me bara teni mi yoro wa mi ni bako nunori nyoro ko da godo bi mwene banda nyoro nori wa gina ba nunori bankpani yitie budeko me bara ako bangina mara busaria be yibia buri baro nuri baro onda godo be mi godo be wa mi ibe kuru ba mero ni ba makin ye kura be sem bene tenso yin wallawa suru so sama mi nin son ita ba mero ka alikari boko ba ne bo bi ako gobi duke si banda ka baro be nuri teru so yi tebu de ko yin wallawa nyerubu si ubi basa ba yin so aso ba yin ke ko mo ba yin nyerumo ba yin siara mba yin we mu ba tin garibi ke pa ma o ye ba so ko me lié clodo olisa wingiri so une gema une sere sem ba mi ro so mi ni ye san wa gani nu anfani mo ni nu konu de bwadu bu mbira gya bi ni tin so wi so ada bu ko la gengim suwa sam donor tu si amu une demene ba mbusiru maye kwe kura mu sa nyema kankam benem bibu nuku dubu biso wa soko sa mwa sa nyema yisa kimi ya kwe kura mwa bamiru nti boku wa mabesi ya ramu akabin kukari dodo kani boku wa mwa besa mbene tim ui so adabu so aso ingwa meru bisibu mi nako yinti miyemi mima waru noni miye binera yuri besa ngison dabaruba minako yinyora Miami Faisal Idrisu nena bay no sia Castero Aglaka ya taki brage ge kaneno no ha musuno kason sia arsuma bakason turi adamana mbedirum ndirum no konde general okawin sakiru Suisse

0: abalagba baba Eko mo dupe lọwọ baba Eko aju fun tun da senu mo fi ope fun Olorun oba loke oba Alawabi to mo ari ojo ini laiwa ti alafia mo wa fasiko iki gbogbo eyin agba patapata eyin ti en je ki awon eto ko ma lo agba oke Olorun oba loke ko ni ma jo gbe ba je o akiwa pe akwasiko yin ira lọwọ Olorun Olodumare yo wa le ni ole kan kan wa bebi ase mo ruko mi si are mo mo seju mo keyin pe eku dede we yin awon si wa teso lori awon melo kan ti won toro awon wo tori pe eni keji mi general le won ti kenye pe ekwasiko yi nje ga baba won julo ti amo ruko le si olufesan awon ni mo je oludare ojule ko adani ta mo si les assurer abi olugbani ni adugbo kidama lohun won la won gba ojule se wa lati fi ki gbogbo awon oluko patapata ti won si se fun odun kan gba ko awon yi ti won si awon ojule ko na ki won ku imura sile fun ibere isimi nla awon ti won lo ni idan olorun oba loke ko ye ni kokan awon agbagba aki won gbogbo awon obi awon mo la won ki o won la won si fasiko yi ki gbogbo awon ti won taja fa awon mo pepepe lati je lati mo awon ijo olorun ijo methodist ni okeda ma ki won gbogbo awon pastor la ki eyin agbagba ijo awon egbe ekoya awon la won ke yin awon la won ni gbagbe awon mo ilu kemo ti won be leyin odi pe e ma ko ero ko dele awon omo ako won la won ki o pe e ku asiko wa ayo ma je ti eni kokan wa je baba wa ta mo si olufesan ti won je oludari ojule ko adani ta mo si les assurer abi olugbane ni okedama awon ni mo to ro awo yi o
1: pe we ni yare mu e bu idile okuta ti sabe salago ati paraku awon idile onichabe ti sabe ati paraku awon idile faliti ajayi ti jabata sabe kilibati paraku gbogbo idile adebute ti ajawere ati paraku awon omo awon ebi ara ibatan mo fe lati dupe lowo enikankan yin fun aduro ti yin fun gbogbo sisare lo sisare bo ni akoko iku ati isiku eniwon ọwọn julọ iya wa okuta ajike emilien nje gbogbo awon omo yi mo gba ara won jopo lati ki enikankan gbogbo ti e se imore si won won ni olorun ko ni je ki a fi be san fura wa yo ati edunu ati igbega yo mo je ti enikankan ni ojo ti oni won lo si gbagbe awon omo ijo methodist school ne okedama eni ti o je oludari re nje eni owo alufa daniel babala ati eni ti ngbero lati lo nile eko awon alufa nje sabi emanara kin oke olorun anu eko sa fun ni sare nje ya wa ti won je pe ton lo je iya eniwa ajayi sabi sametare kuni sedeku ni adugo titiru ati gune lohun ala won ki o eku nawo agbana
0: o da ni nu itesi waju ala o firi alaji wa ti amo si alaji agani amusa ife wu mi ti won je oniwosan ni adugo kanagbe lohun ti won fasiko yi lati fi ki gbogbo awon ti won ba won sise awon doctor nu awon omo se ti won ko se wosan aki won pe olorun ko fun won ni imo ati oye won lawon ni gbagbe gbogbo eyin ti e du blessed olorun ba loke awon gbadura fun ni kokan alafia to peye ola ko fisike yin ki ola ko gbe ni kokan dide aki gbogbo awon ti won se awon agbagbo gbogbo iyawo awon iyawo ta won aki won awon omo la ki gbogbo awon eyin ti e ti dawon omo awon ore